lupsaw ume, tihol me na in me, nga titi me in re, in ung. Ngita jita story. Tavenyo, un vanga. Ko en in ay vanga, yehi ay uri lanup in lahen re, ngi nga chik, hawal wati me ngam hul me, na in me, nga lip la me e. Poro nang hat e ne tin kuka, se nen pari nang wai. Tin kuka tikak nye meul hi ahanyoj. Hangiranen sin tin kuka tikak nye Nina Thomas.